Guriguita, kak. Guriguita. Guriguita, kak. Guriguita, kak. Guriguita, kak.